gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin mo ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo leo systematically oni tun ni ojo kewa osu elekesan odun 2026 ewa ki wa lasan o ewa jadi de ka lo sibi pepe e ja lo ki baba mi ajidara oba to mo yi tan da pada lojiji Eisa, edidenle, oni toni Thursday. Ugwe yinte wansona church. Edidenle, eja lo si bipwekpe. Mami, eja lo bipwekpe. Eja lo yi ka otun ka lo yi ka usi. Mami, eja lo kunle ka lo dobale. Daddy, e dobale mwajwe. Mami, e kunle, eman boni bipwekpe. Eni gani bon pwekpe. Mubi kanon le yi. Ibi ton dobale, si ton kunle si ye. Oni wankwe ni pwekpe. Eja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri eja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe olohun yi ga oba

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu o ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun mi Isaiah ugbo eyan omo Olorun ki lo fe gan ki lo fe ko se fun o bo se dobale yen to mo ki laaro o ya so so ni seju kan ba Olorun wi even to ba fe gbowo loni ba wi oba eleti nukara bi ajere ni mo ti so ko si nto obere ti o le se ni won igba to ba ti le fi aye re fun bibeli ni e wa ijobo run na ati ododo re oni gbogbo iyoku a o fi fun yin emi ni mo fe travel ni emi mo fe gbere oja ni emi mo fe kole ni mo fe mari ni mo fe bimo ni gbogbo yen lo kere sami ni tan yin je e bere ba se jo dobale yen Jesu oluwa wa injo le dide ni bi to wa mo fe ka fun oke ka ki hallelujah nla mesan bo su se n koja lo bo baba wa ke aye asan pelu ti mo wo ni waju yi Olorun ba ngo osu ye tan laarin ojo meji sira won owo Olorun yo si to kan yin ti o koja oye yin so where are you somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah so le si ogo meta ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo o ti to you say no gbogbo eyin pastor o ti to ba yen na and gbogbo eyin pastor e mo gbagbe nti mo ni ke fun awon eyan loni e make sure pe fi le won lowo to ba wa di ojo Sunday gbogbo eyin omo Olorun kakakiri ni gbogbo Sona Church ati ni Wema ni o e mo wule le nbo Ibadan awon ta la Ibadan o du oni Ibadan gbogbo wo wa Wema and gbogbo eyin te wa Sona Church mo ti gbe gbogbo awon kan te lo anointing oyin won ti gbe dani weje wemu ti na olukuluku won ti gbe ibe leti sun je gbogbo apo rice te fe iye to kaluku nilo even te mama lu ti an nilo won ti fi ranse so gbogbo Sona Church wa ni gbogbo bi ta wa ibe lo kaluku gbogbo be won ti danu a danu Wema na so is a celebration of life so gbogbo yin Sona Church lo loni nkan kan ti wa lowo won ara won kan te ri gba won ti mu bo gbogbo se nje ti Olorun and bo ba di oni loni loni oni ojo Thursday oni ojo kewe wa iwa lasan ma wa ni ilu Eko ni ago merin enikan ni nibo ma ni won ba njuwe nisin pastor Oko o ti ko lodo yin o ibe ni ti o ti won mo fe lo ni agbara eni to laye to by 4 emi ma ma no nti won lowo gbogbo nti mo fe fun yan ma mu e ma wori gbogbo nkan ti ma fun yin be at least bi ba won eyan pade ma ba won 7500 ni gbogbo egbe da loni Olorun loni ki ma bo be eyan ara Iko engineer e ba npe pastor Tobi ko wa ba njuwe be
1: gbogbo bi ti e ba tin bo e bole ni egbeda number 11 Awori Street Ileko Alaji bus stop egbeda Lagos
0: da gbaro Olorun to ba ti di four loni ma wa nbe aneje nfele ikun kini kan be ta nse lori Facebook YouTube ati TikTok ati nlo nkan kan a fe gbe Olorun dide ni e sa mu iyo yin pade mi gbogbo eyin ti mo ti fun ni iyo lana e je a pade odekun le pafura mi o ti so be se lo kan gba lowo ni to ba tun di Sunday awon ti o ti gba ti won ma fun won Wema la gba re ni to la ya to gbogbo eyin Sona Church lo gba ti yin na emi lo gbogbo ti an ba fun yin e gbo instruction lenu mi emi la ran si o now on ta se la re iyato o ma so nkan kan sa e je nse bayi
2: won ran mi ni ise ise yen mo bodo je ko to di pe ku nbi oluwa ni ki nso nkan meedogun ti o ba o laarin oni si odun tin bo e nkan melo 15 things 15 goodness nkan meedogun ti o sele asotele meedogun fun aye re ko to diwo ya modun emi oluwa ni nto ba ko le nto ba gbo yi gbogbo eyin te ba gbo ni o sele si o so mo ba enike ni si awewa si okan paya mo wa bere si gbadu oluwa bo ni o se wa o ni iko mi yo wa lojiji e ki be olorun ojiji be mi wo lojiji mo wa bere oluwa ona bo ni o se sele o ni se be mi ni mo be joseph inu ewon lo kasi ti reti idajo ti o meti o je boya si iku because he said you and won fi mu kan ninu awon ti won jo wa nu ewon ti won lo be ori eso ni iseju e na lo si se ti won fi mu enikan nu won ti won da ale gbogbo yin le mo tan yen ninu we Genesis chapter 40 and 41 abi be ko ni won fi abuwo ti oba ale eni to nsi onje oba won be ori eso ni eye lo je ami abami niyan pe ki se gbogbo yan na ni oga awon ko gba idajo idalebi awon kon si gba idajo idalare ese mi ti ninu eyin mejeji ma mo nisin iwo lanu akan sit down now gbogbo nkan me dogun ti mo fe so yi inu aye Joseph lati mu ojiji lo sele si e fowo saye ni emi Joseph eh so dada Kigbe men tin belegbe emi ni Joseph. Amen. Alagbo tina bi mama ti sun. Mama n ti sun e ba nji. Ani agbo tina a si ni agbonji oba na. So eto oba fe jenu meteta ni a si ni Joseph na bi. E fi boya kigbe lo won ke Joseph ni mi. Kini nkan akoko to sele si Joseph? Ninu we Genesis chapter 41. Eje ngo nti bibeli so ni verse 9 to 13 ma ka fun yin kin to wa mo list e Genesis chapter 41 verse 9 nigba na ni olori agbo ti wi fun farao pe emi ran ti ese mi loni eni to ye ko si olore to ti gbagbe eni ti baba re se lore to lo won san fun omo ti oran ti mo gbogbo agbo ti to se lore ri laye awon to ran omo won lowo awon omo to ran lowo ti en lawon omo travel e ma wo eyin ka wo adu ataye re ni lore o mo so le kan na ibi kibi ti won ba wa ki won suwe ran ti sida kin lo n to se o ni mo ran ti ese mi loni yes fire o si binu si awon omo odo re o si fi mi sinu tubu o nso fun para oniyan o oni injo te binu si mi te fi mi sinu tubu olori eso emi ati olori alase awa mete ta le ko bele kan na ki lo wa sele ni fast 11 ibe la wa ti lala loru kan na emi ati ohun awa lala olukuluku bi ituma la ti re ki lo wa sele ni 12 odomokunrin kan ara eberu ni omo odo olori eso o si wa nibe pelu wa awa si ro ala wa fun o si tun ma ala wa fun wa fun wa o tumo fun olukuluku gege bi kini gege bi ala ti re last verse verse 13 won ni o si se bi o se tumo fun wa be ni o si ri emi ni o mu pa emi lo mu pada sipo ise mi alase oni wo soro o nlo lo yo pokun so oni mo ranti mama nkan akoko ti o sele si o leyin program osu September to remember won ranti e ke mo ni mo se e kon ti mo li so le o sit down e kon ti mo so le yi o awon kan be nbi to je wipe lojiji o kan ri pe won siwe ranti kan o they remember him eni kan ni ta ni oran ti mi eni ti oran ti re na le leda re ninu we Malachi chapter 3 verse 16 o lawon to beru oluwa n ba ara won soro olohun si ngbo bibeli ni o si siwe ranti eyin kan mo pe won ti gbagbe ko obi mo eyin ko mo pe won ti gba bi e ko ti travel lati ejo yi ninu we Genesis chapter 8 verse 1 Genesis 8:1 won ni olohun si ran ti inua So eyan meji ni mo ranti eyan iside akolohun ranti e tabi ko fi sen kan nuko ranti oniton an ko wa si eni ti won ranti mama to tun ri bakan na e mura o mi ni so nti olohun ko so o eni to pe o tin so pe onju olo te jo njigbo mo baja mo iwe ranti eni won esi ani kete ti o ba ti le siwe ranti re isi aba mi bere awon kan be nbi to je wi pe yo dabi ala ni. Amen. Eni kan bi fun nigba ti pa mu ikolu awon mo si o ni pada. Won da bi eni pe won laala. Aisha gogo tin ba so jade lenu mi. Ki se mi mo so o, iti anran mi si oni e. Ki si eyin kan in to ji o da bi eni ko wa ninu ipo iya, ipo si, won o si we ran ti e. Eni kan ninu eyin mejeji to ba ti si ami ko tun joko, ko to di pari osu kesan. Wa si we ran ti e. Sit down. Mọ́sọ́ ìtọ́kọ fáwọn ọmọ church lọ́jọ́ Wednesday tọkọ já lọ́hùn. Ìkan nínú àwọn ọlọ́pàá ọ̀gá ọlọ́pàá tí mo ń wá bí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lọ́nà ojú ọ̀nà yìí tí táǹkà jó. Táǹkà epo ló jó. Bó ló ti jó. Ìkan nínú àwọn ọlọ́pàá yẹn ló yìnbọn sókè. Ìbọn tó yìn sókè báyìí ibi epo lọ láǹdì sí. Epo yẹn jóná. Ẹni tó le kó wá dìde. Bó ṣe dìde, ó ní kí la fẹ́ ṣe báyìí. Ká tó wí ká tó fọ̀, ó didi ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá commissioner of police ti gbọ́. Ó ní kí wọ́n mú ẹni yẹn kí wọ́n tì mọ́lé. Wọ́n ti ọlọ́pàá mọ́lé, àṣọ ọlọ́pàá náà lè ṣẹ̀wọ̀n. And ẹ wá gbọ́n tó burú jù láyé. Tí commissioner bá tìyàn mọ́lé, màmá commissioner ló lè sí. DPO lè sí. Any other person lè sí. Àfi kí commissioner ò ṣe kíni. Commissioner míì ló lè sí. Ẹni yẹn sì wà ń bẹ̀ day one, day two, day three, day four, day five. Ẹni tó ní epo sọ ìfún kí wọ́n sọ fún kọmíṣánná fún wọn ṣẹjọ́ mọ́. Ó ní kí wọ́n sọ òun ti yáfẹ́ ìnṣọ́ránsì kúkú ń bẹ lórí epo yẹn náà tẹ́lẹ̀ pé wọ́n gbọ́ bùkátà rẹ̀ ní kọ́mpínì àwọn. Bó kọmíṣánná tí wọ́n sọ fún àmọ̀bọ̀yá kò débẹ̀ kò sẹ́ńtọ́ rántí bàbá yẹn mọ́. Ọjọ́ kẹfà ìyàwó ń kígbe, ọjọ́ keje, ọjọ́ kẹjọ, ọjọ́ kẹsàn-án, ọjọ́ kẹwàá nígbà tó pé ọjọ́ kọkànlá. Ẹ̀mí kan bá sọ fún pé òun ṣe pé wòlíì ọ̀dẹ́kúnlé ẹ̀ pàfàs kí wọ́n bọ̀ gbàdúrà. Sọ bó ṣe pè mí? Èmi ti ẹ̀ ń bọ̀ nínú stúdíò ni mo bá gbọ́ ti ń pè hello. Mo ní hello sir. Wọ́n fún ya ń fóònù. Mo ní atáwá ni. Fóònù yín kọ́ ẹ̀ nọ́mbà yín kọ́ ẹ̀ ó ní mo wà láti mọ̀lé. Mo ní bí ikú bá ń kojú gbẹ ni òwe ńlá rèé. Bí ikú bá ń pa kí ní ti aláwọ̀ kí la wá fẹ́ sọ. Ó ní wọ́n ti tì mí mọ́lé o. Mo ní kíta ló tì yín mọ́lé. Ó ní ọ̀gá wa. Ó ní wọn ò sì rántí mọ́. Mo ní ẹ pé DPO kí wọ́n bá yín sí yín lẹ̀. Ó ní DPO lè pè wọ́n. Ó ní DPO gan ti wá pé sálẹ̀ mọ̀. Ànáwó ẹ. Gbogbo ẹ̀yin tí ayé tì mọ́lé. Gbogbo ẹ̀yin tí ènìyàn tì mọ́lé. Fi agbára ṣe àmì lóhùn òkè kí ẹ̀mí mímọ́ kó su ọ́ lẹ̀. Kígbe dà ẹ kígbe sà bàbá mi o. Ẹ ṣíwèé ìrántí mi. Sit down.

onye ọbụla bụ onye ga-anụ ya, ọ ga-apụtali ndị enyi. Ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na befe ahụ ka m nyaligolo enu enyi anya na-agagharị amarụkwa na anya bụ adaeze.